mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle dadi e dide nle o gege bi mo se mo wi ojo meta ni e mo fi se awe wa ninu ose enikan ni sawo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasi mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yi o ba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irunbo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nkiyin ninu ile yen to logun emi mo nkiyin teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awati wan church lata na o enikan ni se be wan biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ran se si yin ngba ti o ba fi se die si ni se ni bi owo ago mewa won yan pari awe ataduwa yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun gbo awon omo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbo mi nibo le wa te tin gbo mi laaro yi elumia kamaya david o shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni esawo adua lakoko ni adua ope and gbogbo wojo dupe oba mi oni majemun oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo cha yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awa yan ti wan church lata na o bo ma mo mo fa won 3000 to ra wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy kin lo gbe wa debi ta de yi Olorun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke